0: Mais ni considéré ou ne dangalé na manké mais ou yow lo wax rek suñu waxé soone suñu né sukati sapna rek nga ré gayen mangé res ré mangé res mangé res ay bal yoy gayen al yoy fi forum la fi forum la fi du yag xolal man dañu politique fi ba suba nak waxan de lu dér way du yag ben nitu pasteur di jël lolu diko utiliser manam diko tek ci digenté ñom dans la vie quotidienne quoi suñu dund xam nga tay yow so dajé won ak man xam nga ku lu la suma ñewon paré mais nak politique bi mom so ci duggé il faut attendre à des coups ay fi rek ken sa bu fi ken waaw ay waxu jaaxal ay tiddi ci ñe li waxu jaaxal tay waxu jaaxal moy wax bo amul ben sens wala waxu wax wa bi ngay wax amul ben sens amul jeri lolu kay lolu do lolu ma ngi na buñu fonto buñu fonto moy buñu foyé rek kayri buñu foyé duñu ay sax ki yoy foyé xalé yi ndaw yoy foyé olay buñu fonto de do deg di ne way dama ko bayal ba fonto ko ay de lu ko yow gayen buñ ne sugati safna rek ga xamaté indi sey gi man ma ngi lay deg do wi deg ni wa grâce yéne lu ma ngi lay wa bu ye forum ni nga nekkon grâce yéne lu mom mu ngi don def un peu plus large un peu plus di analyser un peu plus large ak pas ay ni ay jouti rewene ci forum mais fay wugo fi forum bi kenn manke wu la fi respect kenn musul wa man de gisuma wu la fi manke respect fi amu fi parce que lolou non kuy fi dagn ko fi wax wax nañ fi wax yene li yop yoy bu ñu fay ay bay lu ko bay len jahar yi ngeen nekk ay waxi jahar yi ngeen di wax ay waxi jahar ay lu ko buñu fayo buñu fonto bu len ñu fonto mon leena ñew taxaw fi di ñu gëm lo li te lolu te li ngeen di def ak li ngeen gëm bokku mais lolu qu'est-ce qu'il y a come on man lu ko bo xaw la daay di nga soddi ci forum bi rek ko fekere ba ko deg brada su ne lola li ñi li tax di ñi di genn bi lu ko gu fi genn da nga bay genn rek bi di lay xaw fi genn da nga bay genn amba man mi lay man foré man gennuma tay gennuma ala fi la na rek do ya bay deg de aw fi la na rek do aw kuma nak ngi acca ci ngi non way dañ yoy gaay ñu wax rek lu ko mom fu ñe suga ci sam na rek mu ci indi mu commencé ci suga ya para wé wé wa fori do lay dafa para indi ay retard am yoy ay damay ré lu ma damay ré man fulo bi xolal damay wax di ré man xolal fulo bi suñ do re di jama day baga sa damay ré gaay lu sot do ko ba ci yoy dé man ta li ma bëgg wax dal da ko wax aw li nga bëgg wax mom dina ko wax bu ñu yax gaw sama yéré nak lumay def damay joy damay wax di joy ah ndox jamais du wax di joy damay ré parce que dafa am yo xawé té li il faut gëré quoi ya e walé ziar
1: way am tay xamna né wacc tan train bi yagal way ñom liñ wax ñom vision 2050 lañuy continuer biñ défé sen remaniement bu respect dégg li premier ministre bi wax vision 2050 lañuy ko bu nañ né vision 2050 lañuy kon kay amul kenn ko xamné ci passé war nañ la dak passé Macky Sall ba ñu yoré ngor gi sax téréwul papier dañ daan am information ndolul lu ko lay day wax lu ko neex lool du lay lol bu lay mom na def de consommation de son corisation am nañ ci plein droit waaw wa sun projet denk lañ ci ga dem na bam neex ka waaw ma ngay def la ka neex wa na denk wa li ci kanam raw ni bot wa am luma ci raw rek moy tuba bi dañu paré pour coloniser wat afrique da fiñ tol ni bon boy bi bopam bi nga xamni yomb na manipuler dudul ay classe ak lukki nga xamni ay colonel la ñom ñoko wër xam nga di dougal ci bois bi yow yu kenn xam ba tax suñu projet mu jël ko tek suuf di doxal bu ko nexé na vision 2050 lay doxal mais ñun xam nañ né doxalul

0: ku bëgg lu yomb do and ak sonk ku am ku bëgg nak sa way yow lo wax ñu ni la yow do and ak sonk sonk bu d'accord nan d'accord na bu d'accord nan d'accord sonk du wax ci kaw di wax ci suuf yalla ni bindo ko bindew ko non fofu mom xamna ni mag lañ ci xawon ro waaw niñu bokke niñu massé man ak mom dal non lañu massé ci bor bor wax ci kaw ci wéram nangum mo bobu nak jëlé mo ci sonk way man sama waju ko wallahu di mom xamul jëw jëw loy wax di ko neub bu yebo nga gaddu ko sa bop lo koy wax ci nit bu yebo nga xamni bu koku di yex ci sañ na ko wo nga tegg la nono dan def da lay wo nga dog mu tok wala mo la di dem mo wax nangam ci yow boy wax ak mom day ko wax jam lo ko wax te du jam te du deug mom du ci am problème mom day nan tek man na tok fele ngay ñew di wax ci nit di wax ci wuural li taw li ngay wax ay jëw la bu borom ñu mëna yu dem mo wax nangam ci yow di yo wax li ci yow mom non la ko don doxé ni da ngay deug wa way waxti ka waxti suuf yalla waxti ka waxti suuf wa baaxul lolu baaxul sonkala de mbir mi sonkala bari indi watal ci video bobu bu ngeen xeye ku ngeen di wax tay waxe ci sonk bu ngeen gontu ku ngeen di wax suuf ku ngeen di wax ci sonk sonk moy mbir mi sonkala sonkala mais heureusement sonk ki liñ ko xamé yépp ci mbax ki liñ ko xamé yépp ci bëgg rew mi sonk lañ ko xasse yépp ki téyé sakiyé la sonk lañ ko xamé yépp bañal rew mi lu bon ñu koy wax yépp sonk woon ay buntam di leen sompal comme ni ngi ko tamba défé wala ñu ko ñëna ñu tamba défé kon ciow do am bare na nak ñu taxaw di méré sonk tay méré wo sonk parce que dafa am lu la def yow mais def na ku jégué ci yow wala sa nit lo xamé ni ni yow neexula wala neexul sa nit sen nit neppu ci dëgg néwon na fi mom du laq kenn fréram wala sœuram ni bokal nday ak bay bis bu di yon tege bu wara dem ak yon ko yobbu ci yon buñ fi lu beul dara da lan yobbu ci yon waaw kuñ fi laal nak sa way han mu nakari la nga tangé attaque sonko boku dess na ci yow sonko yonam mbirum rew mi yefi rew mi lu intéresser rew mi sonko xolu ci kum bokal nday ak bay ak xarit ak andando ku ci am sa xarit ak sa andando wala ko bokal nday ak bay mo nek ci affaire yi mom genné ko ci wala mo sokko mene duñu ndax nam na doxale da ngay nani ndox mu sedd te muñ xamni ki ni lako yalla bindé sonko du and ak tap lekat du and ku nekku ci deug waaw lolu moy li am li
1: ah kon de jibi yow musoma deglu de jibi man ma fi ñeek wax ne el malik ni jaay daron kas nan musafa ñass lan lay doye xaliss bi yépp lolu man mako fi jëk wax mais mom ba mu ñëwé waxul ci xaliss bi tok na ci xaliss bi def ci lu ci def ba ñum fa joggé kenn xamul ñaata la am ñaata la dépassé ba lolu dam ko wax fi man mom bul son man mom bul son dé
0: ñi nga xamé nak dembu ak barki dembu ah dafa am lo xamé ni sonk dafa laal seen way ci bor nakari len ba tax ñu genn ci sonk dess na ci ñom sonk rew mi moko intéressé du kete benn jëm wala ñaari jëm sonk doxul ci yoy ñun buñ andé sonk andu ñok mom pour lu ñi defal ñun kenn dañ ñu jox and ak mom pour lu ñi defal pour sénégal yépp pour jëm mi sénégalais yépp way ma nekk gis ta bop ci rew mi lu ñepp bokku ñepp jot ci way lolu kay ko bañ ko nek yow ya baaxu ak manu de kay lolu lañu lolu lañu wax ci manu de lu ñepp jot lu ñepp bokku ñepp jot waye ñi di tedd ñi di torox lolu du manu de mané té nak ñu lijeentil nak sun président conseil constitutionnel bi amna ben sinwa xawma ci ay nit lañu wax bo xamé ni dafa doon jotté ci ay nit ci kër go xamé ni lañ mom mo leen gulé won ba kenn ñak ci ba kanam te kër yoy nonu ndekete bokkon na ci xamé ni kër yi Ousmane Sonko tégon loxo ni leen yi dañ ko lijeenté ndax ay magistrat yoy ñom ñoo fa dem dëkk gis nga ko dé gis nga ko dé intellectuel sénégal yi ñaan ñoo gëna nek ay intellectuel del wa ay saaza yu kenn xamul li dong lañu nek ak ñak ko askan ay directeur askan bi boof ci kaw askan wi askan wi di lek sen alal lek sen ñak kap yow rew mi defal lu nek nga jangé ci rew mi am lu nek ci rew mi bu tugul lepp lu ñi rap tay ci gënt gi rek nga tek ci loxo

0: yo ya fay nan yo kenn say djegé ñaané ngeen yakane lolu yobou na sénégal ci kanam lolu Ousmane Sonko bëgg mu djex yoyu nak ak ribina yoyu ak privilège yoyu ñu jox gaay téguñ ko fenn mom Ousmane Sonko né da fay djex légui nak ñoñé bare sénégal ñu joxone ay poste do wona la ci Macky Sall bu dansal day am ño xamné dañ di jox ay clé am ño xamné dañ di tey ci ay dossier di la sant ñu koy liguer jox len ay keur ak yenen ak mel non ba ko fum la jox ngene waw mu duggal la ci mbosseur ba pare wul bu tigu jël manipuler di def lo nga koy def do saña bañ ki nak sonko ñu tudé di Macky mu ndaw mi nak bu yoon wawu la jëm yoon wawu fu doon lay dem sa way ay wan ko ci nekk ne ko wan mo koy jox kelay ak duko wax ni ciompé mo tax ñew na jël nay la do ci mom ci téléphone ak yenen ak lenen waaw ak gis yi ñi gisé ya wan nako yeb ngay jaar diko sénégal yi ñi mel ni ñi lañu mel ñi fi nga leen di jaar té ñom ño lay mëna défal yi nga bëgg
1: xamoko nak borom dënd yi dik na ah bobu la man xawma titre bi dal xamna ko la yow xam nga ko yow kërok ki la la ko balancer xam nga ko yow xam nga bit bi rek xam nga ne bit bobu ki ko créer mënatuko borom dënd yi dik na bobu la très bien bobu la
0: wo dégg nan faruma fenn jarul ngay son koku boy moy ko kep ko dan faruma fenn anduma kenn

da ma seydi ma siré sama demba alim tan mod may dam wuri may dam sama djab abdourahman gëre gi day mi ja dingi dingi yimbe tis mi di arde makko de santen ko fu djugi namnan yidnana dem ko ko da dama seydi ma siré sama demba alim tan en goto yotti mo ko da dama ayse o mo nan o yimbe fu su tuba ma be do ko jomen hakillaajen hol hen tuba teddi wi'e kay dur wonde jom hakille ben fu buri wonde hakille jogade hakille ben fof ko tefo gagnum ha wonte gidum andu o yidama kono tefo ha wonte gidum ba seydi so am gidum ma e gagnama ko andata dum yeso

sama Abdourahmane gala gida mija dengi dengi saybi guddude bandem kudde gal modjal holna batta waya mawnat hirande laaba yesu bande arab bandum godda kono sirane ma wana mawnde yesu debbo ma wana lambo dum dugi rewan ko ngatur damal galle mun ne winda attention c'est mesa heew takki bi jawtu saydi holede bandel no hono batta o wi ma lida gongo sel da fenade sido fu mo ndesada ma e reduma kisam sa sa hurna ma kulli dini welma sa hurna ma gidi dini welma sa nyaama nyaani na ma nyaani dini welma

bari barkam mo walo ñor fukat ak ñeen bari taagam bar mo walo fukat ak joom ñaar bëggam amar fa suma mo walo joom ñeen jaar lam la ñu may ga ak faang la ñu may ga ak kafar la ñu may ga ak fa du ñu may ga ak mañ wadda ak bijja wadda ak taxa wadda mo ñu walo joom ñeen jaar tan yaa ci tebi mo walo

kulibab marem jaay mi ci lan mu xanjer ma amna ñebbi kulibab marem jaay man fa ba ko teñ lat je kulibab marem jaay man fa ba ko teñ ko du kulay bayam ibe kulay bayam ibe da kulay bayam kulibab marem jaay mi ci lan mu xanjer mi marem jaay sa daawal ma tawat marem ceew ma ci marem ceew ma ci akulay de jul ba ci lan mu daaru ku ma jaay bañ.

ko ba diir ko tan ku le sayandu ku le ko do gam len baadan ku le ko do len yepp du ko do ma jojam def da bi ci bëgg jallal leer jakki mu jottem ba diir ba nga lan do den ciar ku le jog dendo do fatim tan dara jega de xandal da ci ma sa xol ngona ya ne wagan fay ak amadi ngona ya ne wagan fay ak jojam yalla ya ne wagan fay yeewal yi ku ni mo ndaw mu ni da wañu dom ba ci sagata lak jor geej bay bayam ma jojam bel ci ro nday borobe la kuli ko do ngon da werej la buram ngone xel ciumbuñ la birama farma ci bu ma ngone fal mako du kumba jari lama sa sa bay bayam demel ci yalla yalla yalla para amadi ngone borom rande rek mal ko du kum yalla mal ko do fal jambore ma jor bon te len ba dal la ci ko bi jogom ndaw birama jogom ndaw mako ndela antan dal bu mi fa xatali kuli megen megen ndaw kuli joxe joxe dem kuli jor jor ngone kuli woni ngone latti kuli ko du fal kuli ko du muy ndaw kuli mbabam babu muy ndax wo jor geñu na wala bañna yeen balé aram bakkar sa wa aram bakkar mom la ñu may mbab mbuy domam def sagata mom ci kuli mbab mbuy yirim kuli mbab mbuy yirim mo le bu mo fa lo sagata mo ko dal ci protocol ci jamal de mo mal def farab bu fal

par des glaces. Mamouyandeo. Kanyelo. Yekini de len yaxeyo. Lami. Kene ko xamna dal ak fer. Da kay le dal, ino ndom toro ba tax de. Ndax la. Bay fa dafa ne. Lepp deug la, ale fop digilo. Ngen deglu ba de bidde bu ngeen ko deglo xol na dama bu ngeen deglo ko xet ba so ko li ak la ak pap jamme ak wali at bu ñu toge li fa waxu lañ ko faate ñu deglu ak ma lay appare